sentrene yasno a emuato na ebue onyankopon amon agbane bi ato na so sesia message wa yarsa